Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kain! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!

si Puchuang Garampuang. Sangkiang tigay ngakutri ibu kubatun sang rekasinang rampang bungay si ay tukubaranti balat ngamalasay.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to bring down. Ato ya, ulat-lat. Woo!